CDP's case nga alarong ba maturitor do ko wala may falin do ko apar suban si district deputy commissioner Taso Gamboga Aralo district law jaring circle nga development tour go angkergan ko wala may fado ko so area lo development nga kama ayang badilin sang sanglin gaduya to hong ni mi di sini mi tur ang karlaka kargan ko bala me falin do ko sa kena tur ang karkolo di sini mi school lo pulilik na dadasong ka ala badilin mo do ko ba di gaya mo do ko ba gama nga rorog birsula di ganyan ko bala me falin do ko sewa sang club utsab gunyi district level traditional sports competition guni mayuda rijo mini outdoor stadium tapori jolo seva sanklab utsab program ga aralok rigegen kubela me fadoku si district lo traditional sports ok indigenous culture youth participation nga alabari bam sangba modoku baji Balenji do kunela, may falin do ko. Sa kena nga ICR lo, gala District Sports Office Dapolijo loke, malin ganam nga kela, may falin do ko. Siang District Boleng Molo, New Labor Card Codes o ka Child Labor Folelo, awareness camp guni grief camp lo myo rigegen kubela me fado ko so ko camp lo labor laws folelo workers laws workers rights child labor prevention ok social security benefits dongre kloka nama nga rorg bir klakula rigegen kubela me fado ko so workers dadanga awareness so insurance ok social security dongrek loka gama nga rorg bilik sulari ganyo kubala mipalin doko meteorological center Itanagar loko mipa ako nam nga Anachal Pradesh ka west coming east coming lower Subansiri pafumpare siomi tirap ok Changlang district lo nyo nga achala baholak te dula mipalin doko ok so this district lo mo ka guna lo dogum dore ang takla nya dong a chala ba holak te do la be falin do ko suru ge tagin ga mo yung mitam sangka hebo